Ani sabri ona itibule ne dunu midide jaman sun ogoro ogoro ne ba kupe me bonyu mwana makami mpeni vuyi nana aso great aso hotel mami mami mami mo ajo sa aso na mami cha nana amo nana mo na hoti sei sa aso na ma cha nana bi nana bokrum nana bodi na hoti sei ke edu gas ovi papa pa no niura eno no enko ba biara akwashishi Sabri, a book of Bishop Columbus, I swear, yeah.

ane aseda ana mede mawo ema munyina che aha ishra ohane na na chipo num kata video na hotie ene na hotie ne fene jamansu ogoro ogoro ne ba kope you made ye a drone your friend me menti menti ebre na so on ene eye ejanu eda ene eye ejanu da ejabia wa unyame na muso ede kola bewiase no unyame behwo lemu enye ejanu nyina eye ojanu ma omo omo wo ma omo hwe ma amuna erade behwo mu uye bema uno baby awu akola no nso na ne oba nda wuye weyi weni ama oba anu onhwa akoda anu uni baby okusku uni matalia wose uni madwane wodie uni mpabu a wose uni mninyina etu so na mabonti a onya kas mi woba na akra ne nyina ono abeba ye kasa me ma na me ba chonka hu bi wai ene am sene ejanum denti ene yebekọ ama ejanum yebeka unu se edru dwumade ye frẹ no mementi e ma de de yebeka so menti na be ma de ye count se mabushua nti iti mame mame pani vui eye nana bo ama Mr. Alex Marita say sons Marita afi mementi platform mo amwo su nyinara mwa muso mba abedwens akoyi enyina no munyina mema munyina ache aseda so na mde ma munyina munyina meda munyina amase nana bo ama ade yibi ebeto mementi platform no so na hwe bema adwuma obi ye griko adwuma ibi otalipo ho electric pa ho okopesi kadi aba ema ne ne maba bidi bebi otale no se power ne kakrobiko ekope kakrebi etikre sani panu ufri esoro e bafomo a che eru prefri soro bafomo a e mantem te se de ono babehwe won bet ni wu eye ke obewu che jumedi a odie nyina no eye jinti na wodi se jumen ono nipe na mono na duane se nko na abedi ne wo emu bi wo ne wo mu bi wo asafo ne e fene amenima amenima mo ozi se nko na abedi sabre no unum sa mani mamu ajidin pa sa mpanifo mu tie mi no mini mbe ne fra mani ma ene amani ma ene nana na ye o sa mani mamu se nko na bidie ene ejanum eda enene etie se bo ejanum ebi abaso ne wona wo wu ehwema owo brema akoda owo brema ne ma owo brema e kanene ne se wo apani no wa wahwene ma kene wo faase no agya ne ma otwa ne ma agya onhwe wo mu betene wo pamu hwe ni padodo mu wo omhwe ma debia be ma ebo moden bre ehwe akoda no obehwe mu afi be wiase na akwane tukwan oba na ade afata be ma eye tawo no de tawo fufu no da bre ne papa betene en padane bia ba no ene amu fata wo ma papa wo sene on papa esi akoma dan mo hono sene on papa si nyabre ehwe wo mu na omo wotima de ma wo mu medika ka kye se akola ne ti eye na ai se paper fita bibia ni so beti akola na die na be kare ti ni mu no ohwe ne papa bra wo bre adwuma wo ko sika wo de ba wo ne tue ne school fees odi ne kura ne odi ne ko school wo ko odi ne canteen wo ne tua aye card ne ko akura papa ni etia ni nyina wo gie ni nyina na na akura ni ehwe sanye magu isi nyina na eti ejanum amu madawruma na musume e ba wiase ejanum bu amu pre me no kase enkwala ni adeda yo sen ko sen kwala na adeda but woni ate ntimi nai obu onu ma ni sika adwuma wo ye sika kakra wonya sika na je kachete se sika we bosume ano waji ano otimi di hwe ne mamie nu miensa e wo fie etimi di ma e ba koma ma na yiri nya bidi e otimi tia kane aka tia nsuo ka e pa a chere wa na ketua waji en otia wo yem betimi ahyo
but nyina ne bema ne forso se onma ekomo mafi ejanum nyami sramu mama wa tiktok wa mohwe mini nyina se ukun ayade mana ye fe ukun atimi abo moden aboa aye bibia da ukun ase ene ema muni mukun omo ene mo mama mama mukun mu nyia konma ene mo mu nyia konma so be nyia kuma koko osika betimi akuma koko ya koko nkwe eh ne famu ukun ne fa danase so binya osika kakra ho na binya kum akoko wo koko akoko nkwe wo ye wo bi a onya ponchi na be ya ponchi nkwe ne be ya udu kunu fa ye nkwe de famu ukun de fa danase mi wura me dawase wati bra wanya dia mame ni mema bra wanya mame ni mema ti ebedi ade e bechi juada enkura be ko school ni nyina me wura e dawo so mi wura me dawo se wati enne ka ice enkura sesem dawu kunase enye wona wo sola ne de bia wo omukunum omo bru omu nua unye hu hu no da wo hu be chire wo pa be presa obebrebrebrebrebrebre obo ni dua so obebre no sika no we nye sika na fa ma wo be de no nye bia di no we kora no so nye bia di wonim se me no kase bi okora school akora ni school wo okora no wontimi ntue school fees ni nyina kura nwie wo tue ne kakran kakran sia kakran no wo tue no wo tue kakran wa ha obetue kakran wa ha obetue kakran wa ma ana kakran obenya kakran so eno bi ni ye di ni fie ye dinifi akola de okosku ni epamna oba akuja na wanko akwesi wanko school amri apam school fees ana oba pa anko tue school fees na ma oba pa wen wa mo papa amane e papa wo no mbe ka on fa mame na mame mame de hu mame ozu niska akora ne beka ni direct e mame de ozu niska papa mkan wa pam na man kuskunu notifié but enye be mani bo enye ne pe hwe ene me kan se mu se bia ma mema ne bi be mebu obeso hwe ne ba obe bi busue ni bi ti mo difo awon pa de papa wose mema mema be mani hwe akora ne ne hwe ne kina wono besa kugira ba bi aka che se be mani zu pa bonifo won hwe akora ne da Then when I see the bus say, okay, first me here from so many ye it is said the masama bati fakolanima yen sha kodano. Was me mum wa kodano cran mumwasha kodano. No a dika catch is a be manu. Wodika kum be mana wungu yen wokum soon so maybe wokuda ye. Papa be frame. Oh frame. Was me no baby aw. Me persemi shame ban. Me persemi ye ma said ye say eja. Nso oba ne ma me kwen on pese me pese me fisika krama in ade wasa ko bo be mani duase so nim no diska se krama akoda na nso se nkuni nka ho wasa bo me dua ade nti wa bo be mani dua sani pa kristo be nanti akoba bi obekor radio so obeti se ma bi ekwetena an ana mi sia be man ana mi ne be man ekwetena ye ana be man mi ne ekwetena ye an ana hu mi ana onu mi keka ye ana ose mi pe ana me pere ma ana ana odi mi ko dem ana ko ye ana ko ro mi pietu ro mi dress ana onu mi da ye ana onu mi da sa ana ne wa inse mu ke ka se ya ana obetra radio so te radio so ka se mu kan se mu ano si ame ano ne me keke ano so ope na me se me pren ye ano me ne ne ko ye ano ne me ko da ye ano ne me da ba ko ano ne me da mi ni ano da no ano me da sa ano me da ye no wa kan se ya se mu kwa etise ba woni ne wo ye ano ne me wo ye akra ne me wo ye ano se so so ne me jai ano bi ka asako fo ba ba ko kra sa na ka ho ano me je ne pata e pata wo je sika wo no ne ma bu su afo e ko mu na bo mu se sika bi dan no bo sika hu sika wo hu bi da ne bu su afo kra ko mu na bo mu bi da no bo sika na bo sika oni sika no no aka ne gwam ano me hia sa pata gwe fa be pata mi
but when man is super so shy kwa dano, what person no aye a jana sedi? What's me man a coin? What's that in? We didn't call red duha, not that kwa chana, not in aqua. Cre, a man would be mumukuma basso. Mumukumbe basso. And you remember Bu Okrana, war barrel for coffer one of what's nigh. Number what you sing your room. Yamia madum eti mi ba kwa mu tebu shafi akwato mba kwa hanga singing room makwa chi meho wa makwa po ensise kakra ama wo wonya se utibi utibi eti mi fio so ye fiwra a se woni hukum bemma woni wonbo a se kakra kakra muti ba bi ba kwa mu mie no muti mi da edwedwe mu enu a ge bi efrem o se amikro ya de o se mi kwon ne ma wo o se ma wo nwotwe o se mi kwin ne dwuma nye de so ne wo mode bi a wo bo enkora nwotwe di enkora ne bi di bia no wo ye na sede se enkora ne benye bibia di o se enkora nwotwe enkora mako mako enwotwe but me kro ne bo ne hu modin me mi be me wo bai wo se me dwuma sei menum su ye be di di o se de ne nyina da be me yiso Bemma is in a German cry and said, then your papa, a genus ye. Now, swinging in a Bemman upon whom Modese and Colani and Macomon and Quadano. And no Baba Bacon a frame may catch them. What should you make me tipa? Would that of Remian or the form church, would that papa devil, would that so close with devil, would the ignadia cheer you? How kind of a duffer? Ying of the ignadia cheer. Sa wuna adan papapa bi su kama, empano su kama, uchun muchun mwa, enube biya, ubisu de katese fom, yingina nyako panyadu, oyedea chi wanyani yingina, ene nemunu. Wati mikunu meibuna basu, wasi mkwa da angwachi. Nikunu ne juma ninye. Mime juma asai, ensu medi diyo, ya mkulani medi diyo, ningina jina mikunu nesu. Midofu. Mahuofe. Obesi maa. Okun bunu bema bi wo yi bema no achase no wo opportunity no nya koda no wasa ba se eye fane mame na mehwa koda no eti mehwa koda no school ko metwa school fees odo yesie bia no mane kwan mane hwa koda no mane kwan mane hwa koda no de wo nanim no edoso wajibi Why are ye? But in Cassabem Manu, I could do maybe a obituary of penny papa chair coin, and Cassabem Manu. Sabemana Basse or Besso Yena said, Ya, Manoquin Manning Yena said, Ya. Manoquin. Your money be so on ma. We may canny bring, and maybe on ma, when you obey Manau. Ness a quo first we chabem man old Chana Benno, a quo first we channel. A qualanning yellow cross, a cranny yally by force. Mais ska ko tadru ana kran se ayisi ana kran ayisi ana kran so hear school book ye discount man no discount ye discount man no discount emane bi omiye nipa pone fo menye emane bi akran kran yale osa kran yare mun kai se makasa akasa we si a kirem se abrate ya opai ya no opai ka otata ka opai woni ababa wo yuye ana ko nkran I want Grana Gana Frana catch and say, Nebane Pra, I had in a co hospital. A quay, Sika, canoe, and also a canoe, 700 Ghana cedis. How did he say that? A Sunday will say, Jay, never a crown co hospital. Not 3700 Ghana cedis. So, what is Ghana? When you saw the aquanico, and you saw Papa and a car baby, so I said, Oh, Bokumasi, Oh, Bokumasi. Ano o si ano kan o ta kan o pa ya no de be komase ano se o ti se se akwane printi o ba hwa kwa ba be hwa kwada ano o ba no ko fio ko ya kola na ko ya na akwane edi agro won pride sikana abana ji sikana ko fane boyfriend wo fane akwa she hotel e wa asaf market asaf market akwa fane prafo fro akwa she wona omu diskana kwada hotel akwane nyare but wa fra be man won kan se be akwane yare na kwa nko e unim se de ya konkonsa fo so de ya wo krum ano ha no tin de to
se we o se wote ase kwa wone ne boy we si e se wote honum ade akoy onjo mama papa e de onjo mama papa ka akra na e yi no mo boka ho de kwa akra no woni tua woni so na dwe nye ha de ja tipo akoy akoy hwe wote kokobo prima ye kwa kakra kwa ye kwa woni be ma na se wi na bo gen ha na tipo ase be ko ne chip wa no yi to kure ye bema wono no ti won ma wo paye akrakra se ne e ba ni se wo na dwe se akola ne hu hia no ne wutimi gata wani etbi twa edro ejisi kefri bema no akora na bra akora ne nyare ye wo ma ne bi sana mu nyam suba tie so ne bema ne wono ne bema ne tam titika kra bema ne ni jai ti wom opa ne la katua ne bibia de bedie nyina eye sa hono be jefri ha okoto aduani abaji skare fri bema no ne pa de kra sa ba koji skare fri no de bia wodi akra na yesi wodi twa na be etise bema ne bi ko hunu sa de we si ya na ade na bufu woni na wo ba ko woni na wo mie no na jan etise woni na jan ko ade sa akola ne de ene na dwuma ene de beji die ne bosu beso de beje fri no etise bema ne bi ko hunu sa de we na ya ah no bi wonu ma school omoko school omoko akra ni school woko akra ni hia books ni mo ada ka che be man se akra ni hia books ni wa ka che ne ba se ka che o papa se esi mfo book mra eji muska se ka che de kogiska no na akra fa fun dada yesi hia ye ma e books mi hia ska esi book ni ne boy yesi ti na ma me na ka se akra na no se ka se e yesi na ji no akache roke ni esene iskana no omana sene si wono fun so no ku iskana akwa ko mani binni no diskana abra yen kanchira mu so mu hia buku na edru bebe nyaya edru bebe nyaya ah sani pakure bu ngoda na wode na radio so wode kwa ha waka che wi mu na ogu be ma na nimu ase be ma wo ohwene ba efri de woni ya wo ye suban ya wo ye ye wo ye kire no wa bende ah efri suban ya wo dane di kire no wo twa na be ye ti bi pama kwa na school fees Bema na kotua school fees no odi scan place fa kotua oba wa woni na wu oba fa kotua ni school fees no odi scan no odi scan o wi abaka kye se bema ne hwa koda no bema ne hwa koda no ye me fa boni nchew okay bema ne bibre o bema ne bibre Obon hum madin so behwe ne ba but wo to one madan hum efie bon sam onye ni papa pa be man describe be man behwe akoda na beto atare papa hye no atike be maso fa ba kwa na obana sisi no fefefe na ne ba na man na ntale nyina to atete sika de man se fa to atare makro no wase diskana kan ho eh o wa be de men ka se men mani nyina wo e be mani mu bi Yo mema ni buon mo ndio kwano oba na kwoko wosi ni wokura da won hwe ni kura da woni mebi akra ni kura woda eh boy eni ni wasafo ah me kai se egi akra na nyase ne ege se 20 something as say kura no ohu akra ni kura da ana na ne de ne ba honmu wono ne dia ni kura ni eyesronko enye no bi won wasam ni eka wono de me money dis say maka je se wakra no kura cha kwa mebo ni din wa mumu enye ni bi ni eka

0: Okay, inti abusia yanyaba. Yakato asa this red cap there yanemwa ye jagum den na chese amani yemen yina so etimi aye kama ewen shisha wodo so na enter timi obia waha kwabena dubai wa international kwabena waha gabitura mesumi bunche mes den ana head of commentary dia commentary ni nyina yene dia wodon so ewa hanum se a chese ye baba ye adwuma no edi amao na enon so etimi aboye pa eti wadwan ni a Israel FM suni yet a good game, Hana Eddie Ebrewo. Yet a good game na Eddie Ebrewo. Na ama and near man so at me, I a camaja. A man for you, so I for in teachers almost all lock and cry. And when you kun, sir, hey, boys, how do they?
1: Yes, a boss.
0: Na empomye de.
1: Champion Gabi na mia dum na usue.
0: Oh, nya mia do meso.
1: How se fie boko?
0: Ah, bibia ye nya ba de.
1: Yes, nya ba ne aba ne aba. Ejuma ne mo na afi de kona ni mu kakra.
0: Oh, yes. Take ship.
1: Ye kwa no.
0: Eh, ye kwa ni mu ba ye.
1: My Gabi. Ni se mu pie o.
0: There na there na
1: ba. Tuesday.
0: Me
1: ma score line.
0: Tuesday score line. Chama nya ba ku bia ka man ba mu ntina ba yes call
1: ah tuji do
0: o ze
1: uji do
0: o ze bi ni ni beta ba ku ya ka ya ba mu ya ze
1: ya bi o bi se
0: o ba zo che za ti se dia
1: call am ni beba ti o mu ni mi se match ne draw na se win na se de ba de
0: me se ya do se ya de mi de no nya na me kire me me se
1: yes
0: se da no we se ya be one group na wu ntio bo game nyina we se o ye twen
1: one group
0: ana one group ba ana meka se nye nuti na ese wo ba be ya
1: ba bi bi nye ba
0: se
1: eluko ara nye ba juma no
0: ese wo ba ya ma na ese huni huna bi ya ese
1: huni
0: mfom bi sa bi ni ade ade
1: za
0: we di busoro bobo
1: wo huni mfom na obi na ma bi information ni na
0: aja se ha ojo ti ana ya kwa se
1: yes match we a tough match because Barcelona won 9 points

Nimeko ene afufro enka ye pina ene ewe no wamu esu ya sene live commentary no yedi dan wawwe yensisi ye ahudu wanyina asona eno su etimi ayakaba na yetimi enso ako yedim ewe yensisi ahudu wanyina aso wabisha mebe sisi ena yetimi atuwazo